0: Merci beaucoup, Chebe Berbera Sibiwana. Et Bissabe Kurka, Yafabisabeko, Daman, Zarfom Dongo Suti, Oti Barab Nibia Sosuti, Awareker Papati, Otisu, Yakurka Yati, Eyafrofe, Nefo Kri Jamabukasu Nabushu. Kisa so Bruno Ayozu Juma.
1: Njuma be ingin sosari na tapisigma na mananfa gudi na mfabukasu da gudi ye mfabuka njuma be ingin so njuma na tapisio me mfa gudi afabuka njuma so
0: ha bravo rasibi wana asaki idriso n'est-ce pas yadoshi asaki idriso wambebe anshime chashi bufre asaki idriso comme un nom da nom de signer à l'état civil voilà donc duma betile kisa yakake bayo dongo fere rasibi wana ñine man fi tiabi se berke yozo juma yenge ti tapisi ignaso neka o fa gudi abuke e juma so do ye kuro bi so be ko ka ya bo gudi bo sanga bono afo bono afa wula gudi no afo bono kuro yo tu ko mbaftira
1: na wore sanga bi mfanti wula gudi no e karete bi so ke shi urabuka neka mbita ko iri bi aka shi be nyi medisu ko ka wula gudi no na ni ra bi antro na mu no ba fuma mare kiro bos rekiro bos tre ne ka fabuka su to omanti ashi yangara mwani mbubu na managigyo do jumani ma jumani kwa shi ma akwa shi kemwa mpanadike ba shi nka jumani uko uwe na mbo bitara so buku do ima mfanti kwa buku kwa bo gwe fafteri 2018 nini tukwe mbo fafteri
0: ya kuru yu tukwe mba chichiri sufteri nini tukwe mba ni duma labono
1: nkwe mbo fufure mbo mbo mbo sube yifteri sunguru
0: Aha, tu kumba fofora be akroyi, tu kumba chichiri suba akroyi le, yirina 2018. Anufomna afwa pinyo afwa burune mochwe, nje nyuma suwe nyere isiyo ka afwa mochwe le. To nimba mishimba meyoyo pose ka nanti, ingine tu kumba ne inga sunguru, nina fone ingine tu kumba neftira. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay